0: Napatiya pa siya mimi sa mga chichi bulusi din tambuhan ato. Hapis na nga kan di ujo niya. Napakin na.
1: Kaya si Buhan to andaya. Ngadot kan bisya si mimi sa mas chichi ito.
2: Aduh, aku te pulang di ucap niya.
3: Iya niya. Nakot-nakot kan bisya antay. Ito sampai luncam bisya bulusi ito.
0: Ede, mane ta mustakim. Ada saja ulah mo. Anak-anak pun kan kau kacau. Bobo taba, betobat. Sampai na mahal ijrani ba juwa.
1: InsyaAllah, ato tah yang bisanya tu Benji. Burhan, ato yang dituntut dalam agama kita ni tu, bahijrah ke arah yang lebih baik.
3: Biar bana ko ani, musakim. Dan hangat-hangat ay ayam nganye. Mula-mula nganye tukang basamangat. Sudah bata-bata, nah, gayi.
0: Dan miya tu Burhan, kita ni, haus basuko. Melihat